Barpi barso kachiti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Afrangsia bangke lang pen kilong ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Aduntua bangke kitu kamen ui lapen ang nim ang hongta ing nim jokplotpo. Aduntu keso ta long le detpo aposi se kachilang anam ta nang litum pedam jokplotpo. Lapen barpi barso kedo ahut nang litum terak jokplotpo. Lapen ke arta ke ongdum sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke